ukuthize inhliziyo yami silimile umoya wami uhlukumisa impilo yami simile wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ungilahle kugcinile bangifona ngizibhe kala ngize ngizumeke